0: tententen esim nipa to tie mi ene wuko yi ade ate metena se ochan ya wo so metena se e fi ada memory da metena so edunku aye afutu oja aye abuantem kwan e kobe kwan no ana abuantem kwan e kokokofu no sa kwan afufu abuantem okon kwanta oyoko no aba edunku no obebe edunku ame se obobuku obe freme na wa mama ya we se obeba ifiada ne meme dan obeba edunku esa enna ukuei ene ochna ya wo de ni wo maduma event center ya menim e de hawo ena enye yare ena se fiscal yare kwa na se nyame adom ye difro bebe na ene mede ya sia na be ka chira oba ya betra se se ode yare bia ban the first ene se me hwese sunsu mi ta chire ana sunsu mi an ta chire e fi sem ne nkoye abrabo mo trase wa ba enkoye odun wa wo ntiasie to anamo ne ntrase ne hwe so we do ti oba mani ma ay 100 cedis na abetua na wo de aboa me we do adwuma yi na afi ya trase se sunsun yo ama tro na kwan ay ha ba keke na metro wa metro se kote ha ba we fe jale fa yi se ay adro so a na mo bi a me de ama sa mini bi na mekyerɛ sɛ kɔte habawe no anom anase yesa mekyerɛ sa na masoe efote me pɔfo aka wo sɛ sunsun semra mie nu na ɛbɔ adwuma no
1: dynamis
0: ɛne caris ɛyɛ sɛ de sɛ bɔ adwuma no me kwa sɛ adanse ni ba kura na na mie me ya aben kura na ɛyɛ me wanwa ebi awɔ ɛyɛ insra fm ha ebi so ɛwɔ masoe hɔ ɛwɔ maduma hɔ sa na ba adunku so ebi wɔ hɔ dynamics ne carries dynamics ye dia a solitaire to me be ye ade e ka obode a ma bi wose papa me di jole me zina me ni dada bia on da me pass
1: so me si
0: o so on da o ye nda afo bu so ban sa bu as na dia na dia ka on ko ohuru dia na dia ka on no that's brain to obey for dynamics e ka ni pedia dia ba
1: me bi so ye be bu nsama nkasa ti ma bi me to bi
0: ana carries no so ya there so wo to wa there yento so ba ya so wo pe so wo pe favor wo pe enimonyam bi afi ba bi wo pe bi bi afi ba bi na ya ne so carries no so car body a wo kwa onsa beka sa na we sorry tia to me na we atwe favor ba enti ebi wo aye nsira from ha ba ko ya 150 cedis 2 penny no 300 cedis ba bia obenya bia no ba bia ba ba to bia sana ne bote e obie no wa bibi to so sana ne bote e wo ba bia enti to anamo ne bra anopai me twa wo na ma no e
1: Emeduma Usubisi Abbas Junction. Usipa Fre Namedi Fobra Wodru Meduma. The number is on the 2 and 24/7. Director producer Badina Wadi and from Kudrasum GM.

0: Okay. I'm sorry for your mum. You're not trying to say. Now, your damn was sepa. So no more butters. I'm ready to make you. You do be beautiful. Come and say, oh, waha. Oh, waha. Portray. Sepa, panwa. Now, onen emai kasano. You quotation. Sepa, papa. What do you obwa? Was your babu? Was your friend? Was your bum portray? Okanya. Obo kwa kuhumu. Enti kwa kuhusu baha. No amo penalty. No nuni na waha. Washada nene. Oh, yeah, sir. Na ya di asida kesiye pa ema agombia kapsos penyo ye yeno ya dinase ye kunye ikunishira yinishira na pa senya mpamano saya wajuni mema hon sese mema ni chunye ya uroso dodo unu oba ye bibinu akacha se entidye uye njine ni eyi ya antibu wena nanu mpensu na agombia ajume wena ujume mse debi di entia ni entibu wena nanu mpensu no odoku kwa sekura anwa neduye bitu ya nanu uwe nuwa mini mwisu no sena uye ni hodru Tidua nyumura, usi wuna naya kwa kura, esuna na jonote, enefu fura wa demho, timse niyama ya kikesi niyama sopa. Agwambi ya isi yosisi mu, afi obama nua, aya brigo brigo nua, enti mpeja ni muno, ebesa peja. Afi obu wanu wadibuwa niye niye nuwe hwegu, aa, unye kubihawa, ni audesika abu mwani isu yuna basa. Bwamadu na anapa agwambi ya, na jina wanasu ye, afi o haubi ya kabi ya, waposu waposu nina beko, ema susu musisi kuyi ya, mwadu nuno. Ena oku wa sebu muna wa ya sebi uwa enu subebu wawo e man bibiri ntide man bibiri wa si udi uwi ya kataso diye ni uwi ya kataso wa eh oh uwi ya agombia bebi ya tuwa dubi ya bu uwa so pa agombia onsabe kano diye e ya fre 0244-946-525 ena 0277-454288 Sasu abeboa ama efie ntontom ne nwansena ne ntefrɛ ne ntahunmu abia hadwene wodaduani so ababa ne afɔre hu se ya emua su kwaduani mo yi mo nyeye isɔkɔtugu ei wabɔkagu obi ofrigi mu ama amo obi ne namu mesi sasu ne betimi no a wodaduare wiya wopie no a no amia wopie na akyiredi mo amoto ne ma na dwo kwa ho so so a ntontom ha mo no mo betimi asobi asi ho enu sobe kwa kura supre biye ntumi nkumu kira nene kakape nenso sasu timi kumu nina mwa mwoto onyo manu wa mwopese mwoto nto saani mawe nisika uomu iti mwomfre 0246-864-798 ena 0501-454462 Luxilite deodorant spray and body splash adie hwemni ye kasi bibiye hwemwa e hwem pa pa pa pa pa pa pa emema dianye storm Ranwald, na fi legend. E maane diye non soso e obsession, Eastern Crash, e na midi muzel. A fi diye disi wadibwa fuku, ubi aba umye bino, e non soso ye temptation. Na nini nye mpa pa pa. Tobi kwa chena, tobi efe ufye ura hon, na ura bebiya nini pe efe u kakran kakran kakran kakran. Bebiya cosmetic shop wa gana hebiya bi wum. Dodo so pwoni diye, e wa mesisa noche plaza. E ne Prudential Plaza ni di mshen first floor wa. I was through any form 0240152204 and 0248315258. Afe bemu bemu bemu da bites. Oba bemu anede. Abuja for mechanical crate prince and pampani mamba muka ho and a chase woody. Na and say ya babe ya and wwa de bia. This will be ya kutubi. And so no na kushia fa da kura no oh swanum sa. Ensa wonum na ne committee chairman committee ohun so anum sa ensa wonum mo ko hinanim ohun so anum sa ehwam ensisi ominim ena nyanwono na de oba num ba ko no for short one sana ohun se dokun we metim madi ekwa we menkwa metim makọ ade o metim maye no we miye mu pe na okunu kura eye 0557-911-946 mo amoto nsa no mo die nie 0557-911-946 Ebrebia so se yene case no a ewo yene monu mpanifo ehia eya sase ho asem ewo manso nto krum na do lobo okwadu na odna se medan ye no eye mame abena manu nipa wo bebo no kwadu kire yen eye opanin kwabena owusu do do na fen apart na eye mame abena manu versus Openi kwa bina uusu apati. Na mame abina menu adansifo ewa ha. Na openi kwa bina uusu midri. ɔno nso na dance for ha ɛna yɛ kɔ yɛ no yɛ nso yɛ wura mu kɔ grounds a nipa yɛ nya no no oni obi afa yɛne nso bɛ di nkɔmɔ na yɛhwɛ deɛ wɔ mu na sɛm yi ɛnya asase ho man so no keke ɛna deɛ bɛ duru ha asase no kwa keke wie wase hɔ na ɛnima bi wɔ mu a abusua deɛ sɛ ne ba yɛ ne kyerɛ sɛ ɛgya part no akɔgye duru akɔ hyɛfo nim chefo ntie ne pa o pɛ sɛ ɔkɔ mu nyinaa no fafo no saa na ɔmo bɛka yɛ no ɛka no nyame na meka meme nhyɛ asase nim na mmom asɛm a wode bɛto m'anim wɔ ɔfise ne sɛ ɛgya part no adwenbɔne wɔ ntirim nti wakɔgye aduro akɔhyɛ asase nim sɛ ɔmo nyinaa wu a na ɔfa asase no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ yɛsɛ wansane si na ɔwio si a yɛbɛhu deɛ ɔwee nana aberewa ɛkoto mmire anaa ne nkuruma ɛti aberewa watoto mu aba bɛduru ne poma ɛkyɛɛ wɔ ma ɔde awura fie ha na gya party nso so a ne ho ɔden nso ɔmɛduruyi na ɔbɔni fɛ biribi the benefit of the doubt sɛ ɔte kaa mu ɛna baabi a wɔmaduru no service nyɛ anaa sɛ ɔno ara ɔse ɔma yɛbɔ nkuro no kɔ no a no yɛbɛhu baabi a party wɔ na ɛnɛ yɛgu asɛm no abinim ɛwɔ sɛ bim ne fɔ ɛhyia fie ha nnɛ na yɛpere asomdwoeɛ nso so ma wɔ mu ɛti yɛba bɛkɔ asɛm no so
1: Ishra
2: 104.5 Emuadin Inshira FM 104.5 Emuadin
0: Yeah Sabri Enu Menu Watana se Na dansi fosu so Ewum Na One Abinijaw Odi say Ama brunya Una di jaw Odi say Eh na jaw jaw ni ehwan se mo dance ni ba. Ah okay. Mate, mate. Okay. Okay. Mama nu.
3: Papa.
0: Ma joy.
3: Yeja.
0: Na ho ti sey. Abisu abra Facebook Insha 104.5. Mama abra mama nu, afi na nya 12 years. Hwe na so chi pa, yewi amepe boy ama no. Na ene wo nko, ene wo memo ada be ma, wati.
3: Mm. Ah. Jo open dia.
0: Na so wa na young girl obi ha na mpawu.
3: O pe se o pe se mu nga na so bi.
0: Na wa fi bi so bi.
3: Ah, na ya ya ya ya. Ba ba kwa ja mu ko bi so.
0: Eh, e bi wa. Ma ba ma nu anyumre o nante se ne se.
3: Ah, na nante se ne ba ko. Eh, mi ani ya nte wa.
0: Mhm.
3: Na efu, o tre efu ma ni mi ya. Na nya don ko na na me ko beke na mi se bo a abe yi ma ma na me a don ko na na mi se bo a me ko se mo a afi ni na me na me pa ni na me pa ya wo wo wo me na mi se
4: bo a ka
3: na mi se bo a ka na me ni na me na me wo me ku be du mo wa ko si don ko nyɛ wɔ tɔfuo tɔfuo a mene nyinaa ne kɔ mu
0: nti abusuadua no yɛ ho a ɔno ne ma ayi no nana yɛ asantewa
3: noɔno
0: yɛ abusuadua
3: nonana nti ɔno nyinaa ɔyɛ sɛ wɔmu yɛ si apɛ no a mewuiɛ no ɔsɛ nkora no mo nyinaa momra na menkyɛ daa de mo mu nyaa na ebia no a wɔwu yɛ deɛ nkyɛ da mewuiɛ a mɛgye di so mewu so a makye makyɛ ma m obia di nyaa sɛ mesrate na mesmate kuro bɛde wɔsmate ami ko sha mo smate mi si mo smate na na jo ngo smate na wo che fu ma wo pia na mo bi tin fin fi ma no kwa na mi no mi ta pe do pa po chi wo che bo die wo che men kai che ko jo ngo na na bi sa ma pa sa ma pa na ya na wo di ko di na a ye de men kai so hu bo die no wo si na bi abra se mi di bo die mi di ma ya mi ko ti fi wo ko di je mi di a nti wo ko ti fi nti me fure me do biara me de fure si wo bi da se pia ni ho wo bi da wo ho se da je wo dia na mi se mate nti wa fa nti se ba bi o do biara se di ko si si ba bi o do biara se di ko di si mu se o ti ko di do kula na wo se kula na na se pi
0: fe ko ni nya ho de
3: fe sa fe ya pate ei adam en ko ko ni nya ko ko fure mu pate kwa se apemise dadini kofi mo kunakunye sio mimi nini do ya afa jinda sana sio mimi pamoja deni ni pamoja sio do kamu ni pamoja na mungu do fedi ya wewe kwa sio apa fanya damu ah yangu na mmoja na diye wasio ya kwa sio apa ya bila ni baya watu na diya na ni baya wasio na baba na sio fuli wudi ya ni wewe bila diya wasio wajai wewe na mmoja ni baya ba tano na ni diya ba tano yang semua ya fuli jai jadah mau punya dia ini muda bayi wasi papa jai bapa ya mimi ni aku kabur ni wa meba aku wasi papa ada udah jai mana boleh dia wasi bukan macam macam dia dia abu wasi macam macam dia abu ni bapa ni dah ni wo jai jadah aku ini nak kau dia ni fajar ni nak kau kasih ni saya eh wujud dia tu wang tika sa na wo sha ma pri da di no sa sa ni ya ni ya ka ni wo sa na wo ku wo ku ni wa fa da di wo ja ha fe ja wo yi di
0: di wo wa fu mo
3: fu mo
0: ni ya yi sa sa
3: ni wo ni bi
0: ba sa da ho ya da na
3: aha ni wo ni bi bi ba sa ba sa ba sa ya fe je ni bi
0: ya ba fa so
3: ya bi be fi na ku ya fe je bi da han kulo ko to ni na mi e se la bi be ba bi ku ko agogo bi da ho papa papa do ko ta wa ga se bi ko wa
0: e na agogo
3: agogo a ye
0: a to to so agogo
3: ai e je o je ni ye ho na mi be ho be bi ala di ba ya wa ka ni se sa lo ko ko ni ku ni ni ku ni ye ho ho se ni di fa an ka ku ni ki ne ni fo ni la wa ti ni an ya mi se a ja en ye wo be ka e wo ba ni ba ni ba ba mo ni ba ba mo ja ni ja ka e mo ti mo ye ho ji ba wo be ba ga na mo mo mo mo ha lo na mo se bu se ni bi lo wo ya se ni mo se ya ga lo ni ni bu se ni bi lo wa ba ja ga ga wo ya e ja be me ye ye ja wo ti dai fa fra na me ke o chu ye lo e ya se ro fo chi a wo di ni ya a ka to wo di a ye wa ti ba ku ku a ni ni wa pro ga ni so mo ko sa ba mi wo e ti ya mi si lo ni kwa ga mi ni si lo wo chu ni ka wo chi a ni ni a do wo swa wo ya ku na fo ni ha ni ye so wo so so na wo ji ku ni ha ni si ga ni ya ga ni sa wo di a an ka wo ti ya no an ka ba di a an ja wo di an ji na wo ti ya ku ni ha a ka cho de ma ni ni a pro ai ni mi sho ko ni ni mi sa da me so de wo si ya ni di a de wo ya wo so wa da ma ka wo ni bi wo wa chi ku ni wo ku si ya wo a ta ni ni ba ka ka di wo ba wo ji bu to wa ka che sa ai sa wo di a di a ni sa ma ni ku to ni mi sho ni a ba che ni a ba che sa ni ma ni ku to ni ga ni fa to wa wo si ni fa to yo en ye tan tan tan tan to wo ni ya ni ka ka ni ma so ni ma na da di wo ji mo mo wo mo mo ni fa da ja me di ti swa mi ba ba ya di ya fi ni a ku wo do ya wo ku do ya wo do ya ya le ju bo di ya wo ju ni ma ni ma ba di ya ti ka ni ya di ka ni ma me ye ye ye ye ma ni ku hai ni ni ni ni ye si a to ni mi si a fu ya mi ko ma na si si si si si ni ya ko fu sa mi ya ni na da si ni wo ba ba ku bi ba wa mi na ga ko fu na wo su wo su su su ya sa a fi ya da ku fu sen bi na mi si ma ti na mi ja ba ni da hun ti da hun da hun da hun da na mi ba ni ba ku fu ba ya ku fu ya ba dia ani ya ko do ya kwa ya kwa ndo pe ku wa na pe wa no wo di sa si ba ya wo do ni na ya ti ba ya ma se ni ba ni da de wo ri ya ma ba ta na ni ya an fa an kwa hin fi an kwa hin fi wo di ya di
0: kwa
3: hin fi kwa hin fi si a ta hin fi wo ni wo ni di kwa ga ni ya de na ni ya de ni ya ni ya si a ma ti ni a an yo e ti ni ni ya si a pa fe ni se ja ni a kwa so lo na ni an di kwa hin fi wo hin o wo ba ya wo di si ka ja se fu tu wo di bo ni sa wo di a ka hu se se sa so a fe o ba ka se mo na na en sa ti mo en sa ti mo di di sa bo bo ni si ka ndo mo mi di bo a se mo ni bo mi sa na mo ya wa ma no sa mo ni so sa ma ni a mo si ba wo ni ni ka no e je ka mo si di ni ka en ti wo si ni wa ju wo ni a se mo a fe mi si mi sa na mi si ya bi en ko ni mo ni ni fa si ni ku ni ni fo ni ya de bi si ka no se ni di a ya ya ma no se a si mi di a sa ya ya ma ni
0: Cause that chance in India, we know what we might be three months good. Mammy, what's your frozen?
1: I'm part of your friend, I'm a boy.
0: I'm a boy, I'm a pediatric. I've been a ferme. Open me, Anna. Now, this is with us here.
1: Huh? You see me,
0: Debbie. Where's I know? That's I've been born about three.
1: Debbie.
0: Maybe I'm a young time, you know, this is with us here. Huh?
1: Pacham.
0: Yeah. Mamma,
1: mi pacho di mi kaka on se di o kan ni ra ya no kure mhm ami na mi ya kwa la ti bra mi si ni ni kwa mu na mi ni papa mu ma mi do wu ja ya ntam kura
0: okay
1: ti na mi so ni ko sku ya na mu ma mu ti mi anu mi ma mi kura ti mi so na mi ya ke chiri ti na mi di mi papa chi sa ni edu do do bi ya na mi bra mi mi ni ya na mi wa le ya no ti mi ni papa na ya ti ya ni tra ya mi wu mi first born Otrasiana, mi papa, e di wuye. E di wuye na ye na ye ye bibia wiya metra o katrana na mi kunso. Ono so oni mi ba akono mu petrensa.
0: Mhm.
1: Ye metra wa anti ma nko efie ebiu.
0: Je se now the one of
1: me. Je se ma no bi. E di metra ma tra wa sa wo mi yamu ma.
0: O petrensa ho.
1: O petrensa ho. E di ma nko fia da ko pun se. Mi kunso di film.
0: Mhm.
1: Ipacho free mo na chire no a mi sister no ba be ye ye no ma mi no a no chire se e chire ya san na mi hu fi a mi se meko e ti me ba fi ya na ye bi wo na me ba yi mi me yi me ku ma ba ku wi e wo kropon e na mi ni me ba ni ba mi nu e be se ko yi e be tre tra wa anti mi sister se e an wa ka chire mi se ama na mi sister o ti ya sa se mo ma me do yi wo ma do bi na mi so ye be ba Na batime die me ka sha je na ni monyam se me die no kura na me ka ni ni dawo efie mi sister dawo akopra ni e ba yin na egun enu ti na ya na efie ba no na aye aye enti ye ba yin ni ye ye no na wo ya be do asase mu ma do asase na pete en to konfo ah mu ma do asase asase dawo
0: ka ka na be sabra na wo pete en se nyina na unim se ejaja pade wo
1: me pa cho an
0: na unim se so
1: me pa cho an
0: okay
1: enti Mama dasa si o ti mi ni mi si saba ko fe le kuriku. Na mo ta si na mo ma pa ni mo li aja mo mu mama do. Mo re ya ba ha gina ma ni di olun ku an ti ya na wa de ma. E yi fo.
0: Do
1: ni di ni bi. Do bi ba sra na anu wa de ama wo mo hu o ma do. Sa no ye ye no. Na mi si mi kwa mi ka chen sen na ya un fo mo mo mu nye koko. Na fo do wa ma ye no mu fe bi ni en fe bi no ti a. E bu si afo na mi afo na do so.
0: O gina bu mu.
1: A bu si afo na do so me se mate. Eti a chine na se mi koi. Mi koi si aprena. Mi sister ka se. Ah. Ama. Mi si wasi. Wape biye frane papa apati yo se fwane. Wado sa si no. Wado papa papa papa. Nam si ey. Nam si si mwodo. Wasi ya mi kache ya mi blan. So mi blan. Ude nyabo tre. Ude nyabo tre. Nyabo tre. Eti. Adi ne adi. Di ekon adi. Wado dwe koku kurai. Dwe dwe mwodo bani adi adi. Ah. Nam si ya hwe ya enso afofo ba da ya kwae ti ya ntra ma afofo na ya kwae ana mu ba petensa e ba na e e di nam si no men pre na mi de ba aha ni an ka sa na mi de ba e ni ba e ne na ya fra bu si afo ni o ma da wo ma e ni ba tu wo mo ni mu ni o ma da wo ma ana ni e mo mu bu bu so a ni e ni aja mo so mo pe kai mo fa mo kana mo de ba sa si ni so ene mo de ba so ni enu kwa nyame ni mini papa na be ya kwa kwa papa na do atua mo do ba tuma ke kwa si wa wo de mo do ba kwa ku ho enu ko ku ogu wa wo be dua wo ba ni pa kwa no wo be ya nu kwa no ye hu no ye hu wo mo na ne ma sisi efu mo ye hu wo mo le ja mpeni fo ali e mo mu chira chira mi sisa chira chira shia no ne ye mu chira chira shia no koi e si se ye asa se ne so kwa che ye busu ya e busu ya no kwa ade e ene je o mu chira chira ya ne ne le bai e ti e bai si apre ne chira se e didi di mu a na mo da uru ma na mo de fe de mo da da nti o mu ya ye kwa mi kwa ntu ko mu sa na mo mu kwa ade na asa mu no e mu nya ne ntu ma ene ya yi fu ano e da so fu ano wa mu anya ne ade ene no wo se ma me ba gba me akwe bet e yi ba me akete le baba ko oko enu wo do wo sa papa na ha dia mi ma mi abrebu mi ma mi abrema ni dia o mi ma mi abrema ni dia eti fa wo sa nka sa sa sa oko ye hu asase so ha da eti na wo wo wo mu ba do asase dia ase ni sei a wo se han asase da ho kakaka na se mu no a le obi ba ba do na mo che mo yo hwa me twa ba dia bo se me wo ba twa ba dia bo
0: da part na cancer
1: ah papa na cancer wo ba twa ba dia bo me hwe Na asase no woni musu wa ha.
0: Nsie no. Mo busua na ma do so che me ma na.
1: Me pa chai. Me papa kura o enwa twi enan ne film na ka me bre. Aha. Enti o kan am sa nam si o si ni be ma dia eni e benya be ma eni ti na e si hene e ti ampa ni fo gana ha e ti wudi nya abotre mami ena me de ba me o petre nsa na me de ba ha eni si o mo ko hwe ya enye ene nyankopo e bi e kwan ya
0: okay o wu ya panini asem o kan o si adutu bi nyina be ma
1: ah adutu be
0: ma bibia fa ne so o
1: kan we so adi adu ko si eti ada ya ba ya kura anu ye bu so bu sa o se nyanu ko onye o fe du obi en ko si
0: asa office o de o ka se nyanu kura
1: aha eti e chire no le to ka se am po de do ko si mu na no de e bo ne fro ho bai
0: okay
1: obi ade ni ade wo wa u de do ba ko ko si mu masa
0: na asase no mu de duemu no hwan na toma apart ana hwan na de man so no
1: mi de no baba mi de mi pa kura o de asase no e ma no
0: na na apart mu nim nkuru nim mu si so nyina mu nim no
1: me mo mu die na mi so amti mi de na apart
0: si so no hun apart okuru mu
1: apart no sha
0: o sha
1: o sha kiti
0: kiti eti woni mase woni mase fo no
1: wonyum yase fo bia
0: okay bema wo na bema o ka fie sisi o kwa ni bema waka
1: o papa me bi a fe bema bi bema ni ma ni ni ba se wonno wo ga se pe ya de ka wu la no ne mo ba nchini ya wo chuni ya
0: apate tuye
1: ah wo chu wo chuni ya ma bema wo bro ya de ya wo da dokta
0: ada na ashase no anamo ni no edi enkuta ho no wo kwa da me fa se nyanti asia semti da ya no baba ye ano baba ye bia ntokwa eti na o di police fo hunu na mo ana se o di macho fo hunu na mo
1: wo di na no
0: jina mo suru mo fo mo
1: ah
0: no ba ko pena mo suru mo
1: na no se ye ba
0: nanya ma kwa na kama sama mu oya mo na kwa beti metu o
1: tu ah ta brand no wo ya wo di ani na ba bo no ali wo ya ni ya ka si ye ni asem ko to wa
0: dia o no dia fo ni ma no
1: dia fo ba no mi na dia fo ba
0: ti ho so o suspect ni so atuna du
1: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ya si ayi alisa wanti mi anko
0: ntimasam no court no masan da ba
1: wa ma anya court de ndo mu twa mu kra
0: o ma fe kiti
1: ya bidabidabide okay
0: o di o ma nche o wa ne wona sisi wa kwa be ma oda mra yi mu aha enura sam ne sa ne ma no asusum sam nyina no wati na wote na mo be na be ma otufa ho ene ene kure be nsu ne wo mu
1: aha o de mi sister ne kan de e ya no kure Ah, this is done the enkra ama me se wanti apo yale.
0: O uni ha.
1: Me bi amu ayi mu chibidi. Go so sane ho.
0: Go so chibidi na tepa chibidi.
1: Tepa chibidi. Tepa da dia so aba.
0: Mvante area ho no.
1: So bi so aba. Ah, yes, so bi so. So bi so sane ho. Ah. Ya dia so aba ayi mahame. Aha,
0: aha dia,
1: aha da bo. Yo. Bon komo. Na, aha no, ana ni aba no, wanti apo na mso wanti apo no si ya na ade chi na ka chi na ba ko fo no si mi sister ya le pa wanti apo na ko fo ni ko mu ti o ko mu ana mpeni fo ni ni se akwa ni le du akwa se afu mu a o pese o pe ko bi an fa se se o bi nya afu mu e mi sister ni ene chi se wana ate afu mu This a business that you know what
0: they are.
1: You
0: be on the
1: machine. You be on the hobby. And you be a doing question. And you confirm the man and say, I need a need. You want also when you obey. And you confirm the back confirm what you mean maybe. And I'm a bar home. A back on here and you may be assassinism. Yeah, and I do pa. I'm going to sign a man or assassinism. Ansana mukrano
0: yetie
1: mu ti amu mu ba ho
0: ntisa wo na ko yanka ese wa ko sama ko dai
1: ah sana si yanka bi o wa sanka ba ha
0: na sanka mi ko kwasare no ko ba mu fu mu
1: ah
0: ale baba na baba bona mane o fi aya baba bona mane
1: ntia wo ne ma ya ko bi kiro ho ntina ma sana ma no
4: Antinya mas, nengkang tu sangka misi tanu kran kefir mau kran.
5: Kau buat ho.
4: Nengkang kau buat ho. Siapa dia siapa? Ibu ada dua kucing from desa, dua muka. Inti sama muka dua. Saya tiada dia.
5: Ada fadun bafau.
4: Ah. Nah.
5: Now dia bim fauda.
4: Nah. Mimi dia, mimi dia, mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi
5: mimi mimi mimi
4: mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi
5: mimi
4: mimi mimi mimi
5: mimi
4: Uko jiani wa biokunyesu.
5: Ani ya samu difinka.
4: Aha, biokunyesu. Ntino. Ani ya biokunyesu nusunu. Niko ho.
5: Nusunu.
4: Nusunu. Ntime wapani mfemi miyagro. Ntime uti miyamu yu.
5: Ok.
4: Ntime uta mtimi ya. Ewa dani hafa usu.
5: Adana uba office na uhumuna bana. Adana kasabu kubi. Bena u kasatuma pa.
4: Sana.
5: Adana na edabo ni mawana.
4: Sana eduga. Eduga edu sana na. Ese.
5: I don't know by Nana can be your fupa. Now I have been out of my book as a yazi. Everything is had an yamo.
4: Said a dubby bisana, on the dubby, the parkasa, a so to boss. No dubby bisua, Ocasa, a so cassa.
5: You know, your cassa, my man,
4: and
5: that one yapping,
4: and not your own beautiful.
5: Ah, you know,
4: no, Mrs. Stadia, Lydia, let you say, eh, yame. Any perivoya da o ma na abua.
5: Okay.
4: Ah.
5: Okay.
4: Easy water.
5: All right. Babia dwi e wasa dance for bam na nso me frɛ agya kwasare. Akokwa we nani e de papa papa papa onya banwea. O kanu a. Wa campaign pim pim pim. Agya kwasare. Oru ada ruma awu mna de brabra be kakakra na sɛ frɛ wo numko. Dwi nyi mesia na na wona ba. Ontimi e condition no. Makokwa ba kwa kanu no nti obi kanu no hampa. Eti o ba sora tena akonya isi wachi yellow imu. Temuna ajakwa sarimra obonisi oma me maye onon account awokwa wedi wada romani die kwa subumu asima mena me kamera ne hwo isha 104.5 fm so eni oba be maye an account onye suma no mane koye ka de that is enka me makokra nko asama me kamensa awokra majo
6: ofa majo so
5: bibi aboko de
6: ofa ba de da roma me ho ye pa
5: okay mi nisa obreswa igwa wo nyina wo tekwan se bia aparte ba na ad na ba be wom asemi ba ye no mami di asemi ba ye no wo ne suma wo se una se bi wani afi obitima kwa ku gina penifo ni no mako eti ukoye na ukoye no se na nso kuku hu no
6: ofa no kre asem ba afi ha kobe abosumi mi ni eni nti yakwanto okrum na ufanya kwanta na kwade a efuo no edikan ni mo bafa pachi kwade a efuo no betwa to
5: yo meba abusua bra Facebook in share 104.5 mami ame kobaya ame kaje so nya 12 years no hwekwanten tintintin on namu watutomu e kwa kwakwakyerehye eti bra Facebook wo sa brewo ye obo na mani edikan no mami abra manu no onam fukwan so a okro ni nyina na jakwa sareka ho bi ne puma no so de na echen wo ma yenko
6: enti uhu se mami ba mna wase ana apart kwa fomu ha wane krachi biti mtu suwa kwa ya suko wa odan sabe kanu
5: ya
6: apart no
5: ana apart ya
6: kwa brinus kwa brinus wane ya nini wafa ase ebi nama chilo hana apart enini mtu mna na
5: enti apart mtu nini
6: ndiye na mami chile se last time bwa mudi mtu ba hono enti ya nini enti kupia fomu ho nikuwa se mi kudu wane fomu so de omoka no ewo ho dada wo ho koko nsu wo ho ana fe
5: ti efo no mugina yi aha ni na partner do
6: yes aha ni efo no ho no udru ho no ma yebedi kan esi ha na okwa si a wife fofo okwa ho afu friend go video no for because me ni akwa ba
5: wewe dada ya
6: we
5: dada so
6: wo fu a asem wo ni na part
5: egusudo
6: ejimo no kwa bon se pani bidi body nkito ni bi
5: eh
6: yes ya obedua but me kwa e pe
5: won any part na
6: mo me o observation ni chere me say na ni power for what e kudu won no
5: na wayira
6: wayira san say body no ho enu ma e twa
5: twa body ha ba mo no
6: yes but e ni na so frifi and the concern say me call me the can call ya na msinia wanu bejire mo maye eye opanyini kwa nana akoseta bi wanu ene bejire maye a o maye kwa fu mo ho no nto no be kan ho emi ekwa isanse wodi kan eto sa na mo ye tu nyina bi to no kokan ho wo ye free me free no na me kwa part 1 sakwa na me ba ma na mu fi abefo ma me akunti we ye du ye no apart chene e chere nishie mami mami nso bekire omushie e wo hono ni kwase ni o shebe bia na mami no mami no ede nishie kwotoye omye fa fufu bi nu ya I say ayeko yakura na sa etimi chechere ya chere sebi enkodumi adade a omudisi sishie ani duya bia otimi chechere ye emi wura kokku bi kura mu emi otimi chechere nishie na apart nso bo ye ni no apart chie ni de wa chile de fa nanu bia mpenepu bi ye so mko ofu makususu no sahye no na part e de chire e de fa no sense wa chire no wa no de bia firi afu no mu sense wa chi afu no mi nu
7: afafa
6: yes en wa de no de ni kwadu bi ana esisi mu sei e to show video na to so first sense wa chire bes o chire say apart ni jina wey ono no sie na ba bia
7: da bia no twabo de haban no
6: but mani di de nanu efu nanu sadie ene kani bune bune duano ebisisi ho no ba apart nkodu no
7: flowers no
6: yes
7: na eno no na ye ntome anase hie de no
6: de de hie de no eno hie de no ebeba
7: okay
6: we
7: eti edua we maami manu ka ho abakwasem
6: yes maami maami no hie ba ko eno no
7: okay
6: nti sa enye di maami no etubugu ye eti we na apart so nso ntiasi
7: okay flowers now kan ba ko bi twem se
6: enti ono be kire ne hie nti apart di eje se kan adofu ni adofu ya yetu mu so
7: obokwai
6: obokwai tu mu so nso hye eda ha se oha part hye a ochire ene mani de na ochire dia na part a chemani mu de mu
7: afafan candles
6: ya na so ba ase ho no ene na yebusa part se aha no eye den na sasase no so nyane na ochire se na mami bi kwa mbusa na se won hwan ne bo ehye ho ne kwase mu se wo mu bo bo hye ho no mami mu tibi bo
7: kwela di
6: di ho no ni mu apart di bo ye no na se bi enfa ene mami de no
7: enfa
6: enfa
7: e bo bra
6: ti ekyi ni o mu kire ya ko kire se be answer bi wo fu mu ha ba bi se ena na ka ha na apart mu da kakra
7: okay
6: na ti fun shana so date she ye de kisi she ye apart mu de kanya date ni kwa jama mi mu nkomo ni apart do e de ye se me wi kasa na o mai bo bunu nyina na ti fu atubi e bi penia ni de koye ya odi ke tu asem no na mo ansa na ye kwa okusum ama yetu sana mo ye na na kwosita bi ye na ni bidin komo na ene de mesre so kakra se adansofo a eye maami any apart ni apart eden dance ni e bai any but onu mu de o mai
7: apart dance ni wa
6: yes but onu mu de o mai enti apart dance ni ene yene ni nkomo ena friends so mani mu de ena ende me jama ni abidafo na mahwe e ho nso so ni mu na muka sa ni nkomo ene ni de ndie ye bebo ni mu wono so ni dance ni ele de na na crazy wo ye man suchi dom hene wono na ye ni dance ni mum mami dance ni die wo bo dance ni na no akyere dade a mami no sa dance ni no odo e wo honu nti ofa nsem no de course no de kokofu no ni e fufufura apart na wabi a banche ni wono e ho ne ekona a me hu se me ne si bibi so it will pega na apart wo tia na nka so
7: apart wo na sa akyere
6: yes yes apart say what ten and gasu tini e hwa na me kruje be na abo na na wono wade se kan e bo no e wo no
7: na katia ni bia na na nka bubu ni nka
6: eh na nka tia ni bia
7: na nka tia
6: eh nti un se eh
7: ya no na
6: me se ni ya no eh ya no se ni ni kwa no ni wo ni fam kakra wo kwa ya se ye kwa o ba be fa na wo mu da ye moto e wo ho no e wo nti eh kwa kakra ko hu ye no adanse fo na mu cheche no
7: na che se wo ka mna ba be si se e mayi subwa de bo papa nso de do akwese wono kra no ka bi ya foro
6: ni kwasem eduro ni de
7: eh wono so aja
6: wono ba ha mene no wu fitie mu o ka se okoje ni no eduro a o ka so de kunu obi ni mu o de bo na fu ho ban
7: da bi o na o de kan ma bo ho ban na kromfo ba se o be kan kunu
6: ni ye ona se ma o kan ye no se ha ba do kan ni ko tu ni mu ye ni susu ma de o be kan eno ne ba bi susu dia e wo ha no
7: ti apart gusu do fu mu
6: a gusu do apart ni jina ho apart ele jina ho nuno menya video no no bo no kwan no a Francis Boba yes apart de ebe
7: omo wa ehuja
6: omo ehuja ono ni ehuja efu ni
7: a na no de niade ana se o de no kwere na yesa de
6: ono chese ono samani mo achire so mo hie ni dia ono so so hie a so afoni mo se nipa mienu
7: na kwakwe ukoye no abakwasam chese apart no ne bufue ne bi wafo ben ho ana
6: da bia
7: no
6: de wontimi
7: ana akoto akoto
6: se me chese maami dance ni bi ni bi aye do ne bo
7: ehye
6: fushie ba apart de yi aye se da kwa wukra koto me wukra beto se me
7: do
6: ena no abo maami do bo ye maami kwa chese se nipa abo ndi na fu ye 1 2 3 o wo so nte ne wo kosuru ho na kwa hwehwe daade wo ho ni mo nya se ha na ehinta simbi wo ho osene wo bo nkuma no omo ye se no no tutu kwan
7: ya
6: enti dadu ne beda ho kwakwa
7: e beda ho che
6: yes enti beda ho no ni nkuma before se
7: me ko na party no so ridi
6: yes before se me be ko ya na musini ni ho no ni me de kedi nkuma ba ko ni bi wo kwan no so bu se mu a enti sane ma no kwan a apart itimi ebuwura bebre mimi so no mba no timi chiri meto aso mu bia ba so far kakra ne ne call ya
7: information
6: abeka ya chiri yes eno ena me de me wisa de guhai ma me dance ni bia o chiri bia ye obi o ne ne bo o ne ne bo fu ena se fuchie se we dia but yenhwe na apart me de number no ni mna friend de o ne de friend me da friend wanfa me de the personal one a friend wanfa studio line no with their friend on fry
7: by the try you any na na you han say
6: you be bo na you be my friend is a try anya you ya you be free a year independent witness ni pa where you na me see no boy here ma it we for no church be be for no kwan ni mo witness ni be twen e bia na part or banana car be say na me ya do me has be shed for for ma afi ye free abedwa free adanse for na na afi ya humba bia yade bibia beto ho no nti ofa kakra me ko ofumo so fa me ko ho ehun fumu ni ene ehun ehye to ena ne nyina no ho no ofumo ho no
7: okay abusuafo yesi asemeni dance ni twa ho bi de dance ye yeti nkomo akoso e waja kwa sare ene apart ntem na ye ntwo dwede ni so
8: me ti me se ka me je number na me frere no a nka ba bo sumi abeda ntem senka sebi bibi wo hwa nka ayewe yo yenya bo re ba mu nti obi e no ya frere ya frere dance ni bo si yi nya mere wake up no aha eti wo dance ni ni jina sumi ba number ni kura wo
9: da bi ya wo mi fu ma wo mi fu ba ko mi na yi mi tak na zo wo dem
8: si si e ben dai ka meje
9: how you dey see am
8: ay mamenji because now she said ne as a fish yeah
9: okay and yeah
8: ma men catch him na me tan so mfero
9: ay
8: ngin sha martin

0: Okay. Yentie de edi ho no.
1: Ntie me. Se ka me je number na me frɛ no a. Nka ba bosumi abedan tem senka, sebi bibi wo ha nka aye we yo. Ye nya bɔl ba mu nti, obi no ya frɛ ya frɛ ne dance ni. Bo si nya mere. Wake up no. Aha. Eti wo dance ni ni gyina to me ba. Number ni kura wo.
0: I'm going to go to the house.
1: Hello.
2: Ah.
1: Nana,
2: I'm going to go to the market.
3: Come on, Ishra 104.5 FM.
0: Okay, sabe kwasare gusu awo fre papa no na ebema wati bre enam kwaso kro no ano so obefa ana wonfa ewo no nsem na ye twemfo ni na che odebra Facebook Ishra 104.5 na afu ahodo a ya ye ka ho asem no na minnim de ntia mo so matan ho acha mo bia dua koko mo na duru sei koko e kro bia transiwa ebi su ensiwa afu fofro ho dada so ho ana che so wa na masase ni bia de ope ana mo so mote ho na ye de brebe na mo mo ni ba mo so se obi do masase e brebe ya wa ma mi o kasa sisi wa e brebe na mo ni ba mo so ana ya brebe na ni huye ma brebe na e brebe na mo ni ba mo so se obi do masase
4: ah sha mi ko he no me ko ofu e mo no ana me ba le ko fi mo ba he le si ko fi wa pa di ada de ko do na yi na ya ni obi ado nti bi kan cha wa se mi da se ye ba ko bi so ko nti mi ni mi ko he ko he le si ti
0: Sobodwam me ba. Sabe ye gusu aye fe aye apart.
3: Oh yeah! Come on. 104.5.
5: Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later.
0: Kwa sare san fe ni bi na bosu mo ye kwani pensa.
3: In Ishra FM. 104.5. In Ishra FM. 104.5.
5: Please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later.
0: Okay. Mi nimara se wato lu pia mani phone wa dia kanse flat mode no. Fi se akosisi e meti to ay service error. Na mbum kwa sare free free nye ne kwa sare free free papa na nya masro ha na e office say won fa e bo nu mo free nu nu pa mo free nu nsia wo free nu nsia pa mo free no so wo free abo no wotwe akase ma duba ko na je se no nkro abo e so papa nya de obefa ne phone na enne de yo kwa no kwa me se mo se yentimi e ma mo matan si phone kasa na ye nche aso nya sem no maba mun kura wie ye be hwese binye onno so ne dance fo sada no anu onno da ne dance fo banda na ibidi ase na bua fisese se owa ye bua gu na che nyiye mo dance fo betima kasem no dokodokodokodoko ye be bua be wie no afiade che osi minie ye ni asem sa iti kwasa na se be fro hwan pansa aha ti nipa no a odi ye nimu ha na osi ya nemu ha o mai hu no kura wo mu no ebe ma kwa sare afre na fe yetie na ono so na count ye wiya na ya jeni case no na fe ya san frame da foforo eno de ye fe no wa ma bi mu na ene bwa payo na fe ya buo tia no e sana o sa sem niko mi ya me mu adwo
2: ada o
0: nana kwasi tabi ni
2: uba chai
0: yo nana kwasi wadawro ma ni tuba fo ma ne ba ho a ye fe ne se eja kwa sare obeto
2: nipa
0: chora kwa mi. Baba ya nene ye asemu wa ye mamia bina menu versus openi kwa bina usu ae fana pat asemu no kakira uu nimi wa wadibu wa ye no ae hini fana
2: yo da sime bre usa enwe kakwa mi na ata mnani ye kumetiyo ewo antwa kwa mi anke ewe mami abra menu Ade asem da to na ni so apart adona safu. Enje ade aba sa so me so ni mapampu shi ai. Enje shi ai no ni bisai. Sa mane abrame no ade wo apart. Enwo asma ba de ni so watu. Adona safu. Ano kino ba ade tasi no ansa ni ebe ko ye mu no. The same, I mean, Abraham and his one of my and the boss here. And she's right. And he's just a old yes, I'm now. When he can't go on, Cochet. Now, I went near some of you. Now, Cochet as man, sir, won't you mean yes, I'm not. And won't you mean yes, I'm not, Mamma, me, Abraham and his say. I am the Shiasati and the da, sir, baby, Mamma, Abraham and Nassau. Anu kino obo ninia ba ko ye fana mame akete ano de awadi adum wanya ne ba diko anu ki mi bisa apanche edia bin wodi share se one mame akete eboshi anu se ni papa tiase abra ni kese ni papa tiase no na we ni tabia na onpe bodi e anu ki aya kodu ana papa no na odia enu nti no adukadu no ana toshi na nini ne tikra no ayobia bia ayobia ye fra no nyankuma ajisi ehiaso one maami akete ehiaso na ekwa suso no ane nini ya ba ko ye fra no maami muwe simani shugu ane shugu ne ba ye fra no bodwa ano amo so so boshi omo nya so aya bi kan ba ko ana ni bi sa fa ti se on so ba fa ti won so akwa na na fa so awunya ta si si ko wa e ani o che se aya ono ni na na ani ku ana ko gye sa sa ni so ana o be wu onu no si aso le ma apart no nti won sa ma mi abra ma ni so boshi nti ma mi abra ma ni si